0: mom legui ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legui seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
1: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lol mo taxone mu sosko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
2: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
3: alissou sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dal jang ci sansa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
4: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defu ñuko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tol ñu bare bare dem na sëriñ bo yoré portable sax dañ nan sëriñ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lool xamne da daganteew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizq la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li moy réseaux sociaux dama wax né lu ko gëna nek xéewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamné yalla néna kenn wuur leen ko haramala waye tay ji amna sëriñ su bari yo xamné dem nañ ba japp nañ ni bo amé code Facebook sax manam talibé né ah sëriñ bi da moderné
5: gor ñaak jigen ñaangé
6: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu sëriñ Ishaq Bachirou Mbaké administrateur général bu fondation Mam Diara Bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation Mam Diara Bousso ci liggéeyu daraay Mam Diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak sëriñ Ishaq Bachirou Mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé jëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sétati Cheikh Mohamadou Bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
5: proxam
7: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey buri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci muccu am ñu liggéey ci liggéey buré bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yépp mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bi nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamné moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ santé gëreumit ci sa wayof jërëjëf Mbaké ñi ngi sant gëreum ci ru nafsi wa dini
8: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sant di lay nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jëbël mako nim ko waxé rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci né kat a ñu kenn lo ngi woté wayé du ñuy woté ana nu ñun wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bachir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk te ku ne xamna ne dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té lolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ñi dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
5: fank diine yalla moy to safaan mo fank ndam li ci sel jëf baam jere jëf jëfam du reey je waral xewal jëfé wala ngaan xewal gi moy
6: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxou fa doon indi ay séré ci daara ji ñu jàngé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
5: moy jaratullah turwi
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: mokal ba koy tari di tari ta duñ ko gestu fo tollu ci beurep bi bo dege sen kaddu faaw nga bayileen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima sadaqa Allah al-'azim wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzua qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanum bayna dhalik fa'alu ma tumarun
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu taha makkiyah Bismillahir Rahmanir Rahim Taha Ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha Tanzilam mimman khalaqal arda was-samawati al-'ala
0: Fi nak yarbu matsak mom la fi ñep di wone
1: ni jangal mo ni fi
0: jangal mo ni ki wa ki mokal alquran fi buñ len di wagn ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
3: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mom jaara njuf touba njuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju bobu mokkalo guñ sax wayé ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu né rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna né yeyowuñ ko daal
0: mam jaara djouf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
3: bi ñuy ñew xamuñ won nu mu démé waye bi ñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal suñu borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñu borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té boole ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka amu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ju bénn sank bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggey mo def li ni moy suñu safa bashiru di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tassé ci barke

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu serigne bi sun yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu serigne bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax serigne bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak serigne bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme kuy serigne bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu leen ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolou moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ni mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu shaytané mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari bari bari ñaari wër yi man na ci yak lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka luñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen day yabal ci wajur ngir namante ko ak jang liggeyu keur ci la bok digeunte ba wuñu am seen ñu dimbali ñu bu gone ñewé buñu japp ne ki am mam jaar la jugen ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lo tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su day man nga jang yow ma diko taxaw soko mën nga set ku meuna jang ci koñ ba amna ñu ko doon def nak ba dina ci ay parents yo xamne bima leen nemi ko gis na ni seeni doom amna fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko fatte ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappal ci yar bi xam nga lo meuna def ci mom ci fukki wër yi fi baruna ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko meuna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna sonna so deme bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day don sar rek lolou dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jema teunk fi ci yarul islam rawat na yarum bi bi nga xamné ñi ngi koy teblo rek ci yarul cheikh ahmad bang radhiyallahu anhu suñ serigne waye ak wajjaram mo sax ñaar mi nga xam mo leen di pédara ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamne doonu jotaay yi dolli njariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamne wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu diko may tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delu sé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yi lu bari dëgg yaa loolu dana andi jafe jafe lool da ngay gis wajur wo xamni day top ñaari fan ñett rek mo xalé bi loolu soko defé gone xalé mi day daal di commencé nek ci mom wota jang genn ci mu tambulé di andi ay jafe jafe su tambulé andi ay jafe jafe am jafe jafe jangale katam mën nako andil sax yenen yo xamni xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ len len ko ci xamni bëgg nga jokko soxna sangi fi suñu bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamni so len woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax la jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamni ni yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jël ko fi wala dara ndax nañ ci ay jafé jafé ba tay ya day len ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñak dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jarino rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajju to lo wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doom lool nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoy ñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonné ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag té pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñëpp ma sé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señ bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew ba ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lolou lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga dem gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamné mom dina ko jomba def sax mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu wër laaj nako jottal ñu
5: Touba Techno Plus Touba Techno Plus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba tek nga plus man ngeen fe amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu démé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba tek nga plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khoudous ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu jitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku café lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawféxi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawféxi suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalal seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante ba wuñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum mourid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñee boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékk rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal ko ko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñuy indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalé wu ko indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen doom bamu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp du ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wa da nga dem gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyanta ngeerum bu wër
5: la di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaaram mom poroxan mo fonku ciir bi mu am
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yoonentou bi alayhi salatu wassalam di magaluk proxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diar bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci proxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
7: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal lako waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penc mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
6: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
8: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
6: bi 21h joté daïra nafsi wadini lekele sepp ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñambu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
9: loolu sotur wi lay
10: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
11: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan dilink des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
12: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
13: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
14: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke divuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne subhan qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ doon ñu bari bari dem na bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizq lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllëg yow wax mëna khalisatu yowul qiyam kon li muy restitution damay wax ne lu ko gëna nek xewul lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
15: gor ñang jigen ñangé
16: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djéggal nañu serigne ishaq bachirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyu dara mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bachirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
17: proxane ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
18: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jeppal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kër cheikh amadou bachir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
15: fank diiné yalla moy tousafan mo fank ndam li ci sel jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
16: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexou fa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
15: moy jaratu llahi turwi

0: Boki julidi fi dajé boki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la demé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askaram lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro diko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay yi mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay seru jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir non don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yaal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
12: contante rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo xé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko